aseno so nkuro ni nkuro wa ne abantenten mu no so na usia ba Jonathan hwe na wona woye mfuo mu adwuma do asase no so na Kalub ba Esri die na bobentro so na Ramat ni Simei die na bobentro no mu akransa no so na Sifim ni Sabdi die na wonua ne akye a ewon papreso no so na Gidel ni Balhanai die na ngo akorade no so na Yoas die na anantwe a woye ne won Saron no so na Saron ni Sitrai die na monhwa no mu anantwe so na Adlai ba Safat die na Yoma so na Ismail ni Obil hwe na mfurumu so na Meronot ni Yehedia hwe ne nwan so na Hagar ni Yasis hwe yenum nyinaa ye ohene Dawid nneoma so ahwefo na Dawid nagya nua Jonathan ni ofutufo oyɛ ɔbarima nhunumufo na oyɛ ɔtwerɛfo nso ɔno ne Hakmoni ba Yehiel na ɔtete ohene ma no na Ahitofel ne ohene futufo na Akeni Husai ne ohene adamfo na Ahitofel akyi na Benaya ba Yehoada ne Abiata diye.

Radi tum foye da wasi winshira bre biara eba o naese ya ode mayen. Nensu suya ba, bra wase mobe radi ebo mpaye se. Udi utumi nwa hon di nina abete echiri. Na inshira ma yetie fu nina yeda wasi wo yesu dimo na ebo mpaye. Amen. Adofu no mreka kreni ya disu ya fa hela na mani hunu kuro mono. Yeshe inipa omu uo ensemwa omu ka. Bebi ya omu kroni niema omu hunu. Nko pwa dom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omo munye o majin so mbe sakra o majin se omu wu a omo nsu so sa ne ma nu omutimo keka bi omu hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ni abara omo sori tia yankopon ni pa ye fre ni Moses sankrofo enyina ye nkrofo omo wo nyame fi omo ye nyame adwuma enso o majin sakra no omo hwe ase ma ba bi omo kodru ye na nye papa nsemo emfra ne fiwa numu ba subaye nye na omu dene di na nyankupon ni pa ye fre ni Moses impo oma mfa ebuo ni nidi e fata no ama no nte na msuma nyankupon ma omu wuya na ehu papa asasi mu paye hell ewo amna donko mu wasie na asasi mu paye na omu wuye mu omu ko hell amunu mu waa Empire ni senka enye hell na obeko ne ma obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumini ya hodia wadi be bobra papa. E basi uwa wanya heaven yako. Ene ye efe obarime binsua efe no Nabal. E samwe nguma edi nkainu ti edionunu mchimo edi asangu chi. E kaya wanoni dienwa nini ebe kaya kahoni edi asitine monso enipebia omusu uya. Omu nimi nyame, omu mpe nyame asima, omu ten nyame, omu chiri nyame. Omu uo, niye ma, omu kikani ni omu huye. Sene beya minu miye nusu, ye mfani so uwea nansan, debi uwea nansan, ufi ha uko baby. Senye hevi aneye hell. Samwe ngume dinka, itie gionunu mchimedu ya sango chwe. 1 Samuel chapter 25 verse 38. Na ebeye deduno, radi bonebel na uwi. Asemni nina nise,